ngiyangishiya ebantwini besu uyangiphika ngithi ngithandana nawe bathi uyangiphila akusiyona indlela yokuphila leso kaso